May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok.

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba, sa taas meron nang David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!